ya ho sentwene ya funu a emu ato na ebue onyankopon amaw eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa ware akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se onnia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu Bastande de broka yama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be body cheno amutsi amusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure

Wani obi na ba sa sisu Afi baku Ani musumi baku Naso kota ya wa story o Enye wa wadi o Obi sedia wa yane